0: sitwasyon ng bansa. Samantala, may babala ngayon sa mga online shoppers, lalo na sa mga pamilyang mahilig bumili ng laruan at iba pang produkto sa internet. Ayon sa consumer group na Choice, may mga produktong maaaring ipinagbabawal na sa Australia, ngunit ibinabenta pa rin ang malalaking online retailers tulad ng Amazon, Temu, AliExpress at eBay. Kabilang dito ang mga pekeng novelty cigarettes na naglalabas ng usok, mga lighter na mukhang laruan at mga removable tongue studs na maaaring madaling matanggal at maging sanhi ng pagkabulunan. Ayon kay Andy Kelly, Director of Campaigns ng Choice, dahil sa mga legal loopholes o puwang sa batas pagdating sa online sales, kadalasan ay walang ginagawang aksyon sa mga paglabag hanggang may masaktan na. At sa karagdagang balita, ipinagdiriwang ngayong araw ang isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Australia na nagbigay daan para sa karapatan ng mga indigenous people sa kanilang lupang ninuno. Ginugunita ang araw na ito taon-taon tuwing Hunyo 3 upang parangalan ang pamana ni Eddie Koiki Mabo, isang Torres Strait Islander na kasama ang iba pang lima na nagsampa ng land rights claim sa korte noong taong 1982. Samantala, nakiisa rin ang mga miyembro ng multicultural community sa Australia sa Reconciliation Week na may temang all-in upang hikayatin ang lahat na buong pusong makibahagi sa reconciliation. Ikinwento ni Dr. Yaya Abdallah sa SBS Arabic na ilang taon siyang nanirahan sa Germany, ngunit matagal na niyang pangarap na lumipat sa Outback Australia upang magtrabaho sa larangan ng medisina at maglingkod sa indigenous communities.
1: I enjoy what I'm doing right now. I mean, I enjoy working and serving the community or the local community for the indigenous and the local community where I live right now in the outback of Australia or in the regional areas of the western of Australia. It's like I live the dream.
0: Samantala, maaaring magkaroon ng epekto sa mga kabahayan ang mabilis na paglago ng mga data center sa Australia matapos sabihin ng isang bagong ulat na posibleng magpataas ng presyo ng kuryente ang mga artificial intelligence hub dahil sa mas malaking konsumo nila ng kuryente mula sa grid. Ayon sa Climate Council, maaaring tumaas ng hanggang 26% ang wholesale electricity prices sa New South Wales sa loob ng isang dekada. Maari rin umanong gumamit ang mga data center ng kuryenteng katumbas ng konsumo ng lahat ng kabahayan sa Victoria pagsapit ng 2030. Lumabas ang forecast na ito wala pang isang linggo matapos marinig sa isang NSW inquiry ang panawagan para sa isang data center coordinator. Kasunod din ito ng hiling ng Greenpeace na pansamantalang ihinto muna ang approvals para sa mga bagong data center habang binubuo pa ang mga kaukulang pamantayan. At balita mula sa ibang bansa. Sinabi ng Iran na ganap na nitong muling binuksan ang application system para sa mga barkong nais dumaan sa Strait of Hormuz. Ayon sa Iranian media, maaari na ngayong mag-apply ang mga ship owner at kapitan ng barko para sa transit permits 24 oras kada araw sa pamamagitan ng isang electronic system. Hinigpitan ng Iran ang kontrol sa strait noong Pebrero 28, kung saan nilimitahan nito ang pagdaan ng mga barkong may kaugnayan sa Israel at United States, kasunod ng joint strikes sa teritoryo ng Iran. At balita mula sa Pilipinas. Pinalakas ng Pilipinas at Vietnam ang ugnayan ng dalawang bansa sa gitna ng patuloy na tensyon sa South China Sea. Ayon sa ulat mula sa Philippine News Agency, iniangat ng dalawang bansa ang kanilang relasyon sa Enhanced Strategic Partnership kasabay ng mga bagong kasunduan sa depensa, agrikultura, pangangalakal at fisheries. Dagdag sa ulat na iginiit ng dalawang bansa na hindi maaaring isantabi ang kapayapaan at pananatili ng kaayusan at ang kalayaan sa paglalayag sa South China Sea. At sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules. Sa Perth, posibleng umulan na may temperaturang 18 degrees Celsius. Sa Adelaide, maulan na nasa 15 degrees. Sa Melbourne, paunti-unti ang hihina ang ulan na nasa 15 degrees. Sa Canberra, maulan na nasa 13 degrees. Maaraw naman sa Sydney, Wollongong at Newcastle na nasa 21 degrees. Sa Brisbane, maaraw na nasa 25 degrees. Sa Cairns, maaraw na nasa 28 degrees. At sa Darwin, magiging maaliwalas ang kalangitan na nasa 31 degrees Celsius. At yan ang mga nakalap na balita ngayong Miyerkules. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quinianola. Antabayanan ang ikalawang bahagi ng programa kasama si Edinel Magtibay. Magandang araw!

0: Ng umaga sa ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino. Ngayon ay araw ng Miyerkules at 3 ng Hunyo taong 2026. Good morning sa mga magagandang gising. Dahil nakatanggap ng magandang balita mula kahapon, ano? Lalo na dun sa mga minimum wage earners dyan na umaasa ng dagdag sahod dahil ayan na at ipatutupad na po ano dito sa Australia ang karagdagang pasahod po para sa inyo. At mamaya atin niyang iisa-isahin at tatalakayin. Kaya kumustahin muna natin ang ating tagapagbalita kung maganda rin ba ang kanyang gising. Good morning Helen.
1: Good morning Edinel, magandang araw sa ating lahat at sa ating mga tagapakinig. Kung nasa maagang araw pa tayo sa buwan ng Hunyo pero marami na tayong magagandang balita na natatanggap.
0: Oo, at sana tuloy-tuloy ano, hanggang sa mga susunod pa na mga araw at susunod na buwan. So ito nga, sa mga hindi pa nakakasagap mula kahapon ano, ay magkakaroon po ng pagtaas ng sahod sa mga minimum wage earners sa Australia matapos ilabas ng Fair Work Commission ang isang taunang wage review. Kaya naman ako Helen, marami tayong mga kababayan din ang maaring makinabang dito sa sinasabing pagtataas or pagdagdag ng sahod na ito.
1: Oo nga Edinel, ilang percent? 4.75% yung in-increase o itinaas na porsyento Edinel, no, para sa mga minimum wage at award wages. So kung ikaw yung nasa award cover job, posibleng kasama ka dito. At hindi lang yung mga hindi lang maliliit yung apektado nito, kundi sa isang pag-aaral, sinasabi nilang isa sa limang empleyado sa Australia o halos 2.8 million na mga empleyado ang binabayaran under sa modern award minimum wage rates.
0: Kaya naman ako, milyong-milyong manggagawa no, ang sinasabing makikinabang. Kahit malugod din itong tinatanggap ng mga union at yung iba pang mga organisasyon na nagsasabing makakatulong ito upang makabangon ng mga manggagawa mula sa tumataas na gastusin sa pamumuhay. Pero meron ding mga nagsasabi, Helen, lalo na dun sa mga nasa pagninegosyo, yung mga business group, na maari naman daw itong magpalala ng inflation at magdagdag ng sanin sa mga negosyo.
1: So talagang isang malaking usapin ito, Eds, kasi nga lalo na sa mga workers natin na makakabenepisyo nito sa hospitality, isa na dyan yung sa aged care at saka sa mga retail, child care at iba pang industriya na maaring maraming Pilipino din ang nagtatrabaho sa ganoong klase ng industriya.
0: Oo, kaya halo ang ano no, ang mga reaksyon, magkakaiba yung mga ibinibigay nila na mga dahilan at maaring epekto sa kanila or impact sa kanila ng dagdag sahod na ito. Pero bago yan, atin munang pakinggan din ang naging anunsyo kahapon ni Fair Work Commissioner President Justice Adam Hatcher tungkol dito sa desisyon na magsisimulang ipatupad sa July 1.
2: Approximately 21.1% of all employees in Australia, amounting to almost 2.8 million people, are paid at an applicable minimum wage rate under a modern award. Accordingly, such employees and their employers are those principally affected in a direct way by this decision.
0: At matapos nga ang 3.5% na wage increase noong nakaraang taon at 4.2% naman na inflation noong April o noong Abril, lalo pang lumaki ang agwat sa tunay na halaga ng sahod.
1: Naku Edinel, ito yung tanong na yung 4.75% ba is sapat na ba na increase para sa mga minimum wage earners? So ito yung mahirap na part, no, kasi ayon nga sa report na may real wage gap pa rin na nangyayari at binanggit nga kanina na dahil sa inflation, ang inflation ang kumakain sa income ng karamihan sa mga tao. So maski na yung kinilala ng Fair Work Commission

0: na it
1: magdagdag.
0: Oo. Mm-hmm. Tsaka hindi talaga ito nagiging tawag nito malaking sagot sa gap na ganoon.
1: Mm-hmm. At yan din yung sinasabi ng ilan sa mga kababayan natin na nagkomento naman sa ating Facebook page. Ano, meron tayong ipinost doon tungkol dito sa kapapasok na ulat na ito kung saan ilan sa mga netizen ang nagsabi, katulad na lamang ni Sharon, na sabi niya kahit makakuha ka ng pay rise or even if you get a pay rise, your tax bracket go up too. So you pay more tax. So sabi niya parang sa tax din naman napupunta.
0: Mm-mm. So parang kunyari may tubig na binigay sa US, no, pero yung uhaw nauuna pa rin.
1: Oo, parang umiikot-ikot na, no, yung tungkol dito sa gaso. Sinabi din ni Amy Jameson na not even enough to buy a small coffee. Taxes on low and middle income earners are so heavy that there's barely anything left to live on. So tax talaga din yung nakikita nila, no, na maaring maging problema or maging hadlang, no, para mas makasabay sila dito sa tumataas na cost of living.
0: May dagdag din yan na comment si Erwin. Sabi niya, it depends on your annual income. The more you earn, the money you get taxed. We are lucky to get annual tax refunds here in Australia compared in the Philippines na sa bulsa lang ng buhaya na pupunta lahat.
1: Naku. Ayan naman. At sabi ni Inday Perez, it's still not enough to pay my mortgage, insurance, and the cost of food. Way too expensive daw. The more hours I work, the more tax I paid. Siguro ang isa rin sa magandang tanong natin kanina, yung gusto ko rin sana itanong sa'yo, ano ba yung mas pipiliin mo? Yung pagdagdag ng sahod o yung pagbaba ng presyo ng bilihin?
0: Pwede ba both?
1: Sana, no? Sana pwede both. Pero kung isa lang ang
0: pipiliin
1: mo.
0: Hindi ako expert sa pagdating sa ekonomiya, Eds, no? Pero personally, pipiliin ko yung pagiging mura ng mga bilihin. Mm-hmm. Kasi yung sahod na pinatupad dito sa latest na polisiya is target lang nila yung mga minimum wage earner. Hindi lahat makaka-benefit nito. Pero kung may polisiya na magiging mura lahat ng bilihin, lahat tayo sa lahat ng, yes, yung mga matatanda, retirees, mga bata, estudyante, tsaka mga walang trabaho, ganun.
1: Yeah, magandang punto din yan. Yeah. No? At nakikita naman natin, dun naman sa sinasabi ng mga netizen, ay third option, tax. Ang kailangan bawasan. Dahil dun lang napupunta. Dahil kahit gustuhin nilang kumayod ng marami para tumaas ang kanilang mga sasahurin or yung kanilang chance na maka-earn ng pera, doon naman mapupunta sa kanilang babayarang tax yung ilan. Although nakikita naman natin dito kung paano napapakinabangan ng mga mamamayan ang buwis, pero yun nga, medyo masakit ding makita, no, yung malaking tapyas na yon doon sa sinahod mo.
0: Para hindi mo ramdam. Yung minsan yung mga kakilala ko, sabi nila, may pagtaas pala sa sahod, hindi ko ramdam.
1: Oo, nako. Kayo ba, mga kababayan, nararamdaman nyo ba? Pero ayon nga doon sa pagtataya Reserve Bank, maari pang umabot sa 4.8% ang inflation pagsapit ng katapusan ng Hunyo. Naku. Kaya kinakailangan pa ng another or panibagong 5% wage increase upang tuluyang maisara ang agwat na ito. Gayunman, sinabi din ni Justice Hatcher na hindi praktikal o responsabling magbigay ng ganitong kalaking dagdag sahod sa kasalukuyang kalagayan. Pakinggan po natin ito.
2: Taking into account all of these matters, we have concluded, regrettably, that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees reliant on modern award wage rates that would be sufficient to close the real wage gap entirely.
1: At isa nga, Helen, sa mga pangunahing isinasaalang-alang sa desisyon ay ang patuloy na pagtaas ng cost of living na matinding nararamdaman ng maraming sambahayan dahil na rin sa inflation.
0: Kasi nga, kung sino pa yung pinakamababa yung kinikita, sila rin yung madalas na pinaka-apektado, Eds, or tinatawag natin vulnerable sa lahat ng for example, yung rent increase, yung pagtaas ng mga presyo ng grocery at saka yung mga utility bills. So in that sense, talagang nakakatulong ito sa mga minimum wage earner, pero mas malaking tulong ito sa mga mas nangangailangan talaga.
1: At bilang pagkilala din nga dito sa mga nararanasan nilang hamon ano pagdating sa mga sa gasto sa pamumuhay dito, nag-anunsyo naman ang Fair Work Commission ng mas malaking dagdag sahod para sa mga pinakamababa ang kita at sa pamamagitan din ng unti-unting pag-aalis ng pinakamababang wage classification sa modern award system. Sinabi pa ni Justice Hatcher na ang mga manggagawa na nasa pinakamababang antas ng sahod ay makakatanggap ng humigit kumulang 6% na dagdag sahod.
0: So sinasabi dito as na habang 4.75% yung general increase ano, may iba naman na maaari silang makatanggap ng 6% lalo nang sa mga lowest na mga paid worker dahil sa mga pagbabago sa mga lowest award classifications.
1: At ipinaliwanag ano ni Judge Hatcher o binigyan niya tayo ng computation kung paano nila isasagawa ito. Pakinggan natin ito.
2: These adjustments will result in the lowest wage rate in the modern award system applicable to ongoing employment being $1,004.90 per week or $26.44 per hour, and the lowest wage rate applicable to entry-level employment for a period of no more than 6 months being $978.10 per week or $25.70 per hour. Our estimate that this will affect about 100,000 of the lowest paid employees.
1: At kamakailan humiling ang Australian Council of Trade Unions o ACTU ng 6% dagdag sahod na sana'y magiging pinakamalaking wage increase na naitala. Malugod naman itong tinanggap ni ACTU President Sally McManus sa ang pinakahuling naging desisyon.
3: This is a really good outcome for everyone struggling with cost of living. In particular, of course, lowest paid Aussies are the ones that are struggling the most with cost

0: advertising.
1: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Sweldo ng mga minimum wage earner at yun nga yung pangamba ng mga negosyante na baka lalaki rin yung labor cost sa kanilang side kasi nga nasa 30-35% yung gastos sa labor cost, 30-35% ng sales ang labor cost sa isang negosyo dito base sa pag-aaral at yun nga posibleng kung tataas yung wage increase ng mga empleyado, posibleng pinangangambahan nila, posibleng tataas din yung presyo ng produkto.
3: Parang doon nila ipapatong at doon nila babawiin.
2: Ipapasa sa mga customer yung presyo.
3: Oo, kaya't iminumungkahin naman ng Australian Chamber of Commerce and Industry ang 3.5% na wage increase at iginigiit nila yung underlying inflation na nasa 3.4% noong Abril ay mas angkop na batayan dahil sinasabi nila medyo hindi nila kakayanin. Ano. At ayon naman kay Australian Chamber of Commerce and Industry Policy Chief David Alexander, mahihirapan na maraming nagnenegosyo dito sa bagong desisyon. Pakinggan po natin ito.
4: For some small businesses, this will be too much to bear. So they're being asked to wear an increase in their wage costs of 4.75%. So for some businesses, they will pass that on and it'll end up in inflation. For others, they'll wear it themselves. It could be the tipping point for some businesses. Others will scale back their investment intentions. So this is not good news for the business community.
3: Pero sinabi ni Treasurer Jim Chalmers na ang dagdag sahod na ito ay nararapat lamang para sa mga Australiano.
5: This is the sustainable real wage increase that the government has called for, and we're pleased to see it delivered in today's decision. This means that the minimum wage is up more than $12,000 a year since we came to office 4 years ago. It's about a 30% increase in the minimum wage, which is a very good thing. When it comes to these cost of living pressures that Australians are confronting right now, we see decent pay as part of the solution, not part of the problem. And so we're pleased to see those cost of living pressures recognised by the Commission in this very welcome decision.
3: At bagamat humigit kumulang isa sa bawat limang empleyado lamang ang direktang maapektuhan ng desisyon at katumbas nito ito ngayong 11.2% ng kabuuang wage bill ng bansa, sinasabi ng mga ekonomista na maari itong maging batayan pa ng mga susunod na hiling para sa wage increase ng iba't iba pang sektor.
2: Ito nga sinasabi rin ni Shadow Defense Minister James Patterson sa Sky News Eds na kinakailangan ang dagdag sahod na ito para maaring ngunit maaaring hindi ito maging pangmatagalang solusyon.
6: Look, I'll never begrudge a pay rise for Australian workers, and I understand why in Labor's high inflation environment this is necessary to stop Australian workers going even further backwards than they already have over the last 4 years. This is just about treading water, keeping them at the level that they've been at in recent years. But the core of the problem is out of control inflation, and we need to get that urgently under control.
3: At ang ulat na ito ay bahagi ng ulat ni Sidney Lang para sa SBS News na isinalin at inihanda natin para sa ating programa. Pero kung nais po ninyong makisali sa ating talakayan, puntahan po ang aming website. Makikita po ninyo yung iba't ibang mga ipinost po natin ng mga ulat at kahit itong ating usap tayo o ating talakayan ngayong umaga. Ganun din sa ating Facebook page, maaari din kayong makisali at mag-comment, magbigay po ng inyong mga opinion o yung inyong mga perspektibo sa mga nangyayari. At ilagay niyo po doon para ating mabasa at makita. Puntahan po kami sa SBS Filipino. At Helen, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga.
2: Maraming salamat, Edinel. At idagdag ko lang, Edinel, na sa mga nakikinig kayo ngayon na pwede rin pumunta sa website ng Fair Work para makita yung updated na mga minimum rates.
3: Ayan. At sakto po, kailangan mas lagi ninyong alam ang inyong mga karapatan. Alam po ninyo kung tama ang inyong natatanggap na kabayaran para sa inyo pong mga pinaghihirapan. At Helen, ano naman mga dapat abangan sa mga susunod na araw na yung mga pinaghahandaan?
2: Gusto ko explore, Eds, no? Para sa lighter side naman, yung how do Filipinos navigate relationships dito sa Australia? Yung mga dating, uso pa ba yung reto-reto?
3: Nako,
2: dating apps or yung organic encounter?

0: na tinatawag nila.
1: Ayan, marami tayong mga kababayan ang siguradong makaka-relate dyan. Kahit antabayanan po ninyo ano, kung ano nga ba ang sitwasyon ano, ng paghahanap ng partner o ng pag-ibig dito sa ano sa Australia. Maliban dun sa mga kwento natin na pang mga ano, love down under, ay iba-iba pang mga kwento nating mga kababayan. Pero syempre, sa ating programa, abangan din po ninyo sa ating pagbabalik sa Healthy Pinoy naman. Ako yung mga hirap makahanap ng GP o makapagpabook ng mga appointment. Ano nga ba ang maaring maitulong ng mga urgent care clinic sa inyong mga lugar? At antabayanan din po ang kwento at ng ating mga kababayan mula sa Blacktown, bakit ito ang naisip nilang lugar para manirahan dito sa New South Wales. Lahat ng yan, makalipas lamang ang ilang paalala.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch,

0: advertising.
1: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
3: Nagbabalik tayo sa ating programa, 10:28 na umaga ang ating oras dito po sa Sydney. Good morning pa rin sa mga kabubukas lamang ng kanilang mga radyo. Ganon din sa mga kanina pang nakatutok at nakikinig. Ano man po ang inyong ginagawa, nagwawalis-walis o nagpupunas-punas o baka naghahanda na ng inyong pananghalian mamaya. At para sa mga nagmamaneho, ingat-ingat po sa inyong pagdadrive saan man kayo patungo ngayong umaga. At para sa sunod nating ulat, hirap ka bang makabook sa iyong jeep? Lalo na kung may mga dinaramdam, lalo kung meron kayong mga bata sa bahay o kaya may mga minor accidents sa loob ng inyong mga tahanan. Alamin natin kung paanong makakatulong ang Urgent Care Clinic sa inyong lugar. Narito ang ulat ni Sheila Joy Labrador para sa Healthy Pinoy.
4: Healthy Pinoy.
5: Napaso ng mantika habang nagluluto, natapilok at namaga ang paa. Hindi alam kung kailangang itakbo sa emergency department o hindi. Sa Healthy Pinoy, yan ang pag-uusapan natin, ang Urgent Care Clinic sa Australia na tumutulong sa mga non-life-threatening na kaso kasama ang isang GP mula Gold Coast, Queensland.
6: So yung Urgent Care Clinic are supposed to be non-life-threatening conditions na hindi mo na kailangan pumunta ng emergency room. Let's say, for example, may nag-cup, mukhang nag-worsen yung cup, but let's say 2 days, 3 days na, and then hindi ka makakuha sa GP mo ng normal consult and you feel that you're worsening, but to the point na hindi ka naman short of breath na pag nagsalita tayo ngayon, nakukwentuhan tayo, ganyan na hinga mo. Yan, emergency yan, life-threatening yan eh. Pero yung ubo ka lang ng ubo, tas talagang nilalagnat ka, pero you can eat, you can drink, doon ka na sa urgent care pupunta. Non-life-threatening yun.
5: Ito ang simpleng paliwanag ni Dr. Earl Pantiliano tungkol sa Urgent Care Clinic sa Australia. Si Dr. Earl ay isang Filipino-Australian GP sa Gold Coast at kasalukuyan ding nagbibigay ng serbisyong medikal sa mga Indigenous Australians sa malalayong lugar sa Queensland. Kwento ng doktor, maraming kaso o injuries sa katawan o mga nararamdaman na pwedeng ikonsulta sa Urgent Care Clinics.
6: Nadapa ka, may sugat ka, hindi naman kailangan tayin, pero kailangan mo ng tetanus, baka kailangan mo ng antibiotic kung marami yung sugat mo, magdedress ng wound or pagtatayin siya na mga 2 or 3 stitches lang, pwede yan dun sa urgent care clinic. And then sometimes, some urgent care clinics can deal with fractures na hindi naman yung severe fracture na may deformity, na trauma, tapos may alam mo na mukhang bali sa x-ray pero kailangan lang ng plaster sa yung tinatawag ng posterior mold or splint, pwede yan sa yung ibang mga urgent care clinics. So, common cough, common cold, na talagang nag-worsen, you don't need to go to the emergency room, minor trauma na hindi naman kailangan ng immediate specialist or care. Pag may head trauma na malaking ano dyan, baka kailangan ng scan, automatic, dun sa emergency na yan. But when you're in doubt, huwag kang magpupunta sa urgent care clinic, hospital ka pa din. So definitely yung paring tinatawag natin yung sa chest pain, shortness of breath, severe headache na meron yung signs ng potential stroke, don't muck around. Kasi meron tayong mga medical protocols na it can prevent complications if you are attended promptly.
5: Sa mga urgent care clinics sa Australia, tinatanggap ang mga pasyenteng may urgent pero non-life-threatening na kondisyon o kaso, subalit hindi na kayang hintayin ang regular na konsultasyon ng GP, pero hindi rin kailangang agad dalhin sa emergency department ng ospital.

0: kabilang sa karaniwang injury ang minor fractures o simpleng bali ng buto, sprains at strains, sports injuries, minor dislocations, pananakit ng likod at liig, mga sugat na kailangang tahiin, minor burns, kagat ng insekto, maliit na eye at ear injuries, pag-alis ng foreign objects tulad ng tinik o splinter. Sa karaniwang sakit naman, nariyan ang sipon, flu-like symptoms tulad ng sore throat, ear at eye infections, sakit ng tiyan, UTI o urinary tract infection, STI o sexually transmitted infections, pagsusuka at diarrhea o gastroenteritis. Kasama rin dyan ang skin infections at rashes, mild allergic reactions at mild asthma attacks. Ginagawa rin sa loob ng mga klinikang ito ang pagtahi, paglilinis o dressing ng sugat, paglalagay ng splint o cast sa minor fractures. Sa ibang klinika, may mga sariling x-ray, basic tests at laboratory works at pagreseta ng gamot. Bagamat halo sa tingin ng mga pasyente, pwedeng dalhin sa urgent care clinic ang karaniwang kaso. Subalit may babala si Dr. Earl Pantiliano.
1: Pero yung mga siyempre, yung pag may head trauma na malaking ano dyan, kailangan ng scan, automatic, dun sa emergency na yan. But when you're in doubt, huwag kang magpupunta sa urgent care clinic, hospital ka pa din. Or, so definitely yung chest pain, shortness of breath, severe headache na meron yung signs ng potential stroke, don't muck around. Kasi meron tayong mga medical protocols na it can prevent complications if you are attended promptly.
0: Ayon sa Department of Health and Aged Care, naglaan ang Australian government ng $1.4 billion sa loob ng 7 taon para palawakin ang Medicare Urgent Care Clinics o UCCS sa buong Australia. Mula taong 2025 hanggang 2026, mayroon ng 137 Medicare Urgent Care Clinics at mayroon ding privately operated urgent care clinics na ayon sa ulat, posibleng aabot sa ilang daan sa buong bansa. Ang mga klinikang ito ay karaniwang bukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Available ang walk-ins at walang bayad para sa mga may Medicare. Samantala, bahagi na ngayon ng serbisyo sa mga urgent care clinic ang virtual consultation o telehealth na ginagamit para sa mabilis na pag-assess ng kondisyon at pagdidesisyon kung kailangan ng face-to-face visit, referral sa GP o paglipat sa emergency department. Sabi ni Dr. Earl Pantiliano, napakahalaga din

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Yung clinic namin sa Charleville, we do virtual clinic ng doon sa pasyente namin sa kasi tatlo yung pinupuntahan namin eh. Yung pinupuntahan ko na ano na yung Roma Aboriginal Medical Service, Quatsic, and then yung Quilpie. So if I have the virtual clinic with, let's say, Roma patient, that's 300 kilometers or almost 300 kilometers away, what would happen is they'll go to the clinic ng Roma, the nurse would do the observation, blood pressure, temperature, blood sugar, tapos kung ano yung complaint nila, lalagay na nila, magko-consult kami ganyan. So makikita ko yung blood pressure mo, ano yung ganyan, tapos yung oxygen saturation mo, kung inuubo ka, kung okay ka ba, and then makikita kita physically, but hindi kita ma-examine. So may doubt ako, oh, baka may pneumonia ka na, tatawagin ko yung nurse. Can you listen to the lungs kung okay yung clear yung airways mo and ganyan? And then I can potentially say, okay, ito yung treatment mo. Magpa-x-ray ka, magpa-ganito ka, uminom ka ng ganito, and then mag-follow up ka in 3 days face-to-face kung may GP na dyan. Otherwise, balik ka ng telehealth ulit or virtual appointment. Now, hindi sila makakapunta rin sa clinic like, kasi may ibang mga virtual clinic na online lang sila, pero wala yung mag-check sa kanila. So, walang kukuha ng blood pressure nila, walang mag-check, no? Mm-hmm. Kunya, may rush. Pag-picture sila ng rush, i-email nila ron sa amin para pagkita ko, titignan ko yung rush. Para pag online tayo, ito yung rush dito sa leeg ko. Lalapit yung camera ng ganyan, titignan ko to. So, virtual ano pa rin yan. And then, mag-a-advise na, tignan ko yung clinical history, and then yung management plan, and then yung follow-up. Mm-hmm. Kung yun na yung pinaka-virtual. So virtual siya kung online and then merong video link. May telephone consult lang na technically walang video, phone consult lang, nag-uusap lang tayo na ito yung nararamdaman ko.
2: Ayon sa Department of Health and Aged Care, hindi sapat ang kasalukuyang bilang ng mga general practitioners o GP upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa healthcare ng bansa. Ipinapakita ng government workforce modeling na mangangailangan ng Australia ng halos 8,000 na karagdagang GP o doktor pagsapit ng 2033 at tataas pa ito sa higit 12,000 pagsapit ng 2048. Dahil dito, patuloy ang pamahalaan ng Australia sa pag-invest sa mga maraming doktor, nurse at iba pang healthcare workers sa ilalim ng pagpapalakas ng Medicare. Kabilang dito ang pagdagdag ng GP training, suporta sa medical students at pagpapalawak ng primary healthcare services. Ayon sa Australian government, mahalaga ang mas maraming GP para mapabuti ang access sa healthcare at mabawasan ang pressure sa mga ospital at emergency departments. Huling payo ni Dr. Earl Pantiliano, malaking tulong ang ma-access ng urgent care clinic. Subalit kapag hindi sigurado sa kondisyon ng pasyente o mahal sa buhay, kailangan agad tumawag sa 000.
1: Pero kung nag-worsen ka, then potentially, it might also be worthwhile na tumawag ka na lang ng ambulance kung meron ka na ngang sign ng stroke, heart attack, or severe pneumonia. Yun naman yung pinaka, ano, di ba, siyempre, yung loss of consciousness, automatic yan. Tawag na yan ng ambulance. Yung biglang nag-slur yung salita, yung na biglang pumikit na yung mata, hindi maramdaman yung ganito, yun, ambulance na yan.
2: Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong doktor. Laging tandaan, ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Sheila Joy Labrador.
3: Healthy Pinoy. Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best

0: Rin sa 2021 census, ang mga Pilipino ang ikalawang pinakamalaking migrant community sa Blacktown City na may 25,000 na residente na ipinanganak sa Pilipinas kasunod ng Indian community. At para kay Bernadette Maureen Owalin, isang cordilleran na mahigit 3 dekada nang naniniraan sa Blacktown, hindi naging mahirap ang pag-angkop sa bagong bansa dahil sa pagkakaroon ng matatag na komunidad at mga pamilyar na aspeto ng kulturang Pilipino sa lugar.
1: Ah, kasi dito maraming Pilipino po, as we all know. And then dito nakikita mo, although sa Pilipinas ay multi-culture, meron din tayong multi-culture ng mga Pilipino. So napili natin ang Blacktown dahil nakakita natin ang pagkakaisya pa rin ng mga Pilipino. At nandito yung mga masasarap din na mga pagkain sapagkat meron tayong maraming stall ng Filipino restaurants and shops. So, we love Blacktown. Hindi po, kasi feeling home talaga. Ayun nga.
2: At, ilang taon na po kayo dito sa Blacktown?
1: I'm 30 years here in Blacktown.
0: Samantala, ang retired nurse naman na si Flora at ang kanyang mga kaibigan si Maria at Jane ay halos 5 dekada ng residente ng Blacktown. Ayon sa kanila, ang pagkakaroon ng maraming kababayan, mga organisasyon at mas abot kayang halaga ng pabahay noong mga unang taon nila sa Australia ang ilan sa mga dahilan kung bakit pinili nilang manatili sa lugar.
3: Housing. It's cheaper than living in the city.
4: Okay lang. At least maraming Pilipino dito. We always feel at home. At the moment, we are active in senior club, which is a good thing.
5: Filipinos are naturally proactive, so they like to be included in the dancing and the singing and whatever it is. Kaya lang minsan nag-aawayan.
3: I enjoy being with the Sidwest kasi may mga dancing, Zumba, may mga information na sessions kami.
0: At hindi rin maikakaila ang malaking ambag ng mga Pinoy sa pagunlad ng komunidad. Isa sa pinakamalaking pagbabago sa nakalipas na mga taon ay ang pagtaas ng representasyon ng mga Pilipino sa lokal na pamahalaan. Ayon sa Deputy Mayor ng Blacktown City na si Councilor Carol Israel na isa ring Pilipina, ang pagkakahalal ng mga Filipino-Australian sa konseho ay sumasalamin sa lumalaking papel ng komunidad sa civic life ng lungsod.
6: Unang-una, noong nag-migrate kami ng 2001, nandito ang bulk ng Filipinos. Para makapag-adjust ng madali ang aking mga anak, kaya pinili namin ang Blacktown. At mula noon, hindi na kami umalis ng Blacktown. Nandito na kami hanggang sa ngayon. Pasasalamat na binigyan ako ng opportunity, ng oportunidad na maging ikalawang pinakamataas na posisyon dito sa Blacktown area. So pasasalamat at sa suporta ng mga kapwa Pilipino natin.
0: Dagdag pa niya, mahalaga rin ang pagkakaroon ng mga leader na nauunawaan ang karanasan ng mga migranteng pamilya at nakakatulong sa pagtataguyod ng mga programang sumusuporta sa multicultural communities. At bukod kay Councilor Carol, kabilang din sa mga halal na opisyal na may dugong Pilipino sa Blacktown City Council, sina Councilor Jess Diaz at Councilor Dorothy Del Villar. Para sa marami, ang kanilang presensya ay nagsisilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga Filipino-Australians.
6: Maraming contribution ang Filipino na ikinagagalak ng Blacktown City Council talaga. Unang-una yung volunteering, mahilig mag-volunteer ang mga Filipinos sa kanilang time. Pangalawa yung mga ano natin, yung mga pagkain natin halos look at Main Street. Nandito lahat ng mga Filipino foods at saka ang mga talents at mga skills ng mga Filipinos sineshare natin sa community again through volunteering.
0: At kapansin-pansin din ang pagdami ng marami mga organisasyong Pilipino sa lungsod na tumutulong sa mga bagong dating na migrante habang sila ay umaangkop sa buhay sa Australia at nagbibigay rin ng suporta sa mga vulnerable individuals na nangangailangan ng tulong. At habang patuloy na lumalaki ang bilang at representasyon sa iba't ibang larangan, nananatiling mahalaga ang diwa ng bayanihan at malasakit sa kapwa at mga pagpapahalagang matagal ng bahagi ng pagkakilanlang Pilipino. Ngayon sa Blacktown at sa

ng Australia, ang kwento ng mga Pilipino ay hindi lamang kwento ng migrasyon. Isa rin itong kwento ng pakikilahok, pamumuno, makabuluhang ambag sa paghubog ng isang makulay at mas matatag at inklusibong lipunan. At yan po ang kabuuan ng ating programa ngayong araw ng Miyerkules. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa SBS Filipino. Isang magandang araw po ang aking iiwan sa inyo at panghuling awitin ang salamat. Magandang umaga mga kababayan.

0: lodin mai na Iran a tsibirin Kharj. Jami'ai sun ce makami mai linzami da aka harba a jirgin ruwa mai dauke da tutar kasar Botswana ya lalata injin sa bayan da ya burus da gargadin da ake taya masa na ya sauya hanya. Wannan lamari da ya nuna yadda yarjejeniyar dakatar da bude wutar da aka yi ke ta tangal-tangal. Amurka ta ce dakarunta na ci gaba da sa ido da zama cikin shiri na daukar mataki akan abin da ta bayyana a matsayin kutsan Iran da bai dace ba a lokacin yarjejeniyar ta zaman lafiya.
1: A gaida Muhammad Anur Muhammad da rahoton da ya hada mana to yanzu kuma sai Najeriya. Inda tsohon mataimakin shugaban kasar kuma dan takarar shugaban kasa na jami'ar ADC Atiku Abubakar ya buƙaci a gudanar da cikakken bincike a hukumar zabe ta INEC kan zargin bayyanar wasu bayanan rijistar zabe da ke tada ƙura a kafofin sada zumunta. Takaddamar ta samu asali ne bayan wallafa bayanan wani dan siyasa da ke neman takarar dan majalisar wakili a shafukan sada zumunta na internet wanda ke nuna ya sauya rumfar zaben sa daga jihar Imo zuwa Abuja. Hukumar INEC dai a sanarwar da ta fitar a jiya Talata ta ce ta dauki matakin da muhimmanci kuma ta kaddamar da bincike. To sai dai yan adawa sun ce dole a gano yadda hakan ta faru. Faisal Kabir ɗaya ne daga cikin masu magana da yawun jami'ar hamayya ta ADC. Ga karin bayanin da ya yi mini kan korafin su a game da cece-kucen da aka yi na kan batun bayyanar wasu bayanan rijistar zaben.
2: To dama dai duk wanda yake Najeriya ya sani cewa wannan mutumin da yake jagorantar wannan hukuma ta INEC dukkanin 'yan Najeriya ba iya jam'iyyun adawa ba su da kwarin gwiwa a kan shi domin amanar shi ta yi karanti ba zai iya jagorantar wannan hukuma ba. Mun san cewa gwamnati tana amfani da shi wajen duk hanyar da za ta bi ta tabbatar da cewa ta yi magudin zaɓe domin ta san 'yan Najeriya ba sa tare da ita kuma in dai za a yi zaɓe. Zaɓe wanda ya amsa sunan zaɓe 'yan Najeriya ba za su zaɓe ta ba. Wannan yasa tun a baya mutane suke ganin cewa muna ta zarge-zargen shi da abubuwa da yawa. Kuna ganin mun fiye korafi ba korafi ba ne duk abin da muke faɗa a kansa muna da hujja mun san cewa ba zai iya cin bawa 'yan Najeriya abin da suke bukata ba wato sahihin zaɓe.
1: To amma ita INEC ta ce babu wani kutse da aka yi mata a rumbunta da har za a iya sauya bayanai.
2: Eh da kullum haka suke faɗa ai idan an faɗa sai dai daga baya kuma 'yan Najeriya su ga abubuwan a aikace abin da ake zargin kuma a gaisa a aikace. Sau da haka ina mai tabbatar muke da cewa babu wani ɗan Najeriya da zai gamsu da dukkan wani bayani da wannan mutumin zai fito da shi. Mafita a wajen wannan mutumin da kuma ita hukumar da kuma ita kanta daraja da kiman Najeriya shine tunda wannan mutumin mutane sun gamsu ba zai iya ba ya sauka ya bar kujerar nan a samo wani mutum mai amana nagartacce wanda dukkanin 'yan Najeriya suka gamsu da shi ya rike wannan hukuma. Domin shi fa zaɓe sahihin zaɓe shi ne zai kawo ci gaba da ɗorewar Najeriya. Aka san haka kuwa to komai kan iya faruwa a Najeriya.
1: A sanarwar da ta fitar INEC ta ce ta ɗauki wannan batu da muhimmanci kuma har ma ta kaddamar da bincike. Ba ku bari ta gama binciken nata?
2: Bincike ɗaya ne akan wannan hukuma shine shi shugaban hukumar da kuma wasu daga cikin kwaminoninsa su sauka su bar wannan aikin ba za su iya ba domin aiki ne da yake buƙatar amana da jajircewa kuma ba su da ita. Duk wani bincike da za su yi a ƙarshe za su kawo bayanai ne wanda za su kare kansu wanda kuma a ƙarshe idan an yi zaben 'yan Najeriya ba zai musu daɗi ba kuma ba zai wa duniya ma daɗi ba domin muhimmancin Najeriya a idan duniya ya wuce yadda ake tunani.
1: To amma kamar kun yi riga malam masallaci ne ku bari ta kadda fitar da sakamakon binciken kafin ku dauki bayanin mataki kuma kafin ku ce wani abu.
2: To ai mun san su ciki da waje mun san abin da za su yi mun san a ƙarshe da irin abin da za su so. Kwana-kwanan nan aka bayyana cewa mutumin nan yana da alaka da jam'iyyar APC har a baya ya taɓa yin posting a shafin Hina S suka fito suka ce sun yi bincike su a karan kansu kin taɓa ganin yadda mutum zai zama alƙalin kansa da kansa kuma a samu adalci. To da haka muna mai tabbatar muke da cewa mafita ɗaya ce wannan mutumin ba zai iya rike amanar 'yan Najeriya da aka bashi ba kuma amana ce wadda tafi komai muhimmanci domin zaɓe kamar yadda nake gaya muke komai muhimmanci a Najeriya domin halin da muke ciki a Najeriya rashin shugabanci ne hanya ɗaya da za a samu shugabanci a samu gyara a samu cigaba shine hanyar sahihin zaɓe. To wannan mai tabbatar muke cewa mafita ɗaya ce mutumin nan ya sauka ya bar kujerar nan a samu wanda yake da amana wanda 'yan Najeriya suka gamsu da shi wannan jagorancin wannan hukuma.
1: Kana ganin misali sauya shugaban hukumar zai kawo kamar tabbatar da siyancin zaɓe a Najeriya?
2: Tabbas in aka samu jajirtacce wanda 'yan Najeriya suke da kwarin gwiwa a kansa kuma duniya ma ta amince cewa zai iya rike amana ina mai tabbatar muke da cewa zai kawo fauyi kyakkyawan fauyi ma kuwa.
1: Faisal Kabir ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar hamayya ta ADC a Najeriya kenan. To daga batun siyasa a Najeriya sai kuma na tsaro inda majalisar dokokin kasar ta buƙaci gwamnatin tarayya da hukumomin tsaro su gaggauta kubutar da ɗaliban makaranta da malaman su da aka sace a jihohin Oyo da kuma Borno. Majalisar Wakilan Najeriya ta bayyana damuwa kan yawaitar sata dalibai a kasar, yayin da majalisar dattawa ta jaddada buƙatar gaggawa ta ƙarfafa tsaro a makarantun kasar. Kiran na majalisar dokokin na zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyar malaman makaranta ta NUT a Najeriya ta jagoranci zanga-zanga a wasu jihohin kasar kan neman a kubutar da ɗaliban. Awal Ahmad Janyo ya tattauna da Sanata Ali Indume ga kuma abin da ya shaida masa.
3: Akwai Dr. Medala wanda shi yake dan majalisar wakilai ne, mun yi magana kuma ya kawo kudure a majalisar wakilai akan yaranmu wanda aka dauke daga Musa Turanan 15 ga wata, da fatan cewa gwamnati za ta dauki mataki a kai. Har kuma har yanzu ka san muna da mutane kusan 416 a hannun yan ta'ada wanda aka dauke daga gwashe wajen wata uku yanzu yau. Wallahi muna da tashin hankali, muna cikin tashin hankali musamman ma wanda abun ya shafe su directly, iyayen yaran da kuma yara kuma kamar namu na Musa din nan ma akwai yara kanana wanda shekara biyu shekara uku ma a ciki, to ba san halin da suke ciki ba. Muna bukatan, muna kira da kwakwaran mu cewa dan Allah gwamnati ta dage, don muna ganin za a iya yin wannan abu. Muna da na'urori daban-daban kuma mutane da mutane, in an sa hankali a kai insha Allah za a maganta wannan abu.
4: To kamar bangaren ku ko yan majalisa, akwai wani wata shawara da kuka yanke ko mataki da za ku iya dauka bangaren ku, kila ko akwai bukatar ku gana da shugaban kasa ko hukumomin tsaro?
3: Dama bisa tsari majalisa in dai wannan abun ya faru, ya illa shi ne abin da muka yi nan. Kuma gwamnati ka san idan majalisa an kawo kuduri gaban yanzu kamar motion din nan, to bayan shi kamar gobe ya kamata wato tattaunawa da aka yi da kuma matakan da aka dauka za a rubuta ne a rubuce a tura wa sakataren gwamnati, don gwamnati ta tura ka jawo hankalin ko shi shugaban kasa ko waye ne a cikin jami'o'in gwamnati don a dauki matakin da majalisa suka zatar. To muna fatan cewa resolution din kudirin da aka zatar ya kamata gobe yana gaban shugaban kasa da nan majalisar wakilan ma haka. Dama in an yi an gama sai a rubuta sai a tura ma sakataren gwamnati, sakataren gwamnati kuma ta je ta kai wajen abin nan. So muna gani akan gwamnati za ta dauki mataki, kuma ba su dauka abin nan ba, ya kamata tunda muna kira da babban murya cewa a dauki mataki. Yara ne na musamman, maganar yaran nan wato abu ne wanda ya kamata. Kuma gashi yanzu malamai sun shiga yajin aiki indefinitely akan cewa, to kaga wanda ma suna gida kenan itmin za su zama victim na abin da ya faru din nan. Abin da yake sai an samu fili ake shanya, kuka ce Hausawa, wato yan ta'adda da yan masu sace mutane masu garkuwa da mutane nan yanzu suna cin karen su ba babbaka, shi yasa suke ci gaba kuma abun yana fadadawa. So yanzu aikin kamar aikin samun kudi ne.
4: To ina kuke ganin matsalar take?
3: Matsalan gaskiya yana kan mu har yanzu, mu ne shugaba, mu ne gwamnati, mu ne masu zartarwa. Don an dage ni dai har yanzu duk wayannan abubuwa za a bar shi. Duk inda ka ga akwai doka to ana jin tsoron doka ne, in ba haka ba karya ta za a yi. To yanzu ba abin doka, komai ya lalace, don irin abun ya taso daga sama ne har kasa. To in ba an dauki matakai daga sama din har zuwa kasa ba, ko kuma a dauka daga kasa a jide shi sama ba, you know, ai yanzu mutane barnan da ake yi a cikin system din yafi na kasa wanda yake. Kuma shi yasa mutane suke iya yi su yi abin da na karya doka, don dama ba abin doka. To idan an jaddada doka a kasan, in ka yi laifi za a kama ka, za a hukunta ka, to ba wanda zai je.
1: Sanata Ali Indume dan majalisar dattijai a Najeriya kenan. To dangane da batun kubutar da ɗaliban makarantar da malaman su da aka sace a jihohin Oyo da Borno, tun masana sha'anin tsaro a Najeriya suka fara tsokaci a kai.
5: Abin da yake faruwa shine dole mu yarda cewa sha'anin tsaro ya taɓarɓare, ba kadai a wurin wannan gwamnatin ba, a maganar gaskiya ya daɗe. Amma abin da yake ƙara azazzala sha'anin tsaro a Najeriya wato shine su madafan tsaron, in kai maganar soja ne, 'yan sanda ne, DSS ne, da duk wani custom da sauransu, da civil defense, da wani forest guard, duka gaba ɗaya. Wato an ƙi a tsaya a yi la'akari ne cewa girman ƙasar nan da irin problem ɗin take ciki meye take so.
1: To sai ku kasance da mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin wannan. To yanzu ƙarfe 7 ne sauran minti 14 a Najeriya da ma makwabciyar ta jamhuriyar Niger, haka lokacin da Kamaru da Chadi. Shi da wato tara sauran minti 14 kenan a birnin Jidda na Saudi Arabia. Aisha Sharif Babaji gabatar muku da shirin safi daga nan sashen Hausa na

0: SABC. To a cikin shirin kun ji cewa an cimma ƙwarya-ƙwaryar yarjejeniyar tsakaito ta tsakanin Amurka da Iran. To madalla kasashen Niger da Benin sun fara wani yunkuri na dinke barakar take tsakanin su wadda ta shafa harkokin tsaro da kasuwanci da kuma diplomasiya. A jiya Talata ne dai sabon shugaban kasar Benin Romadu Adani ya kai ziyarar aiki a Yamahi inda suka tattauna kan batutuwa da dama da hukumomin Niger. Daga nan ne kuma ya zarce zuwa Ouagadougou babban birnin Burkina Faso. Ana tsara wannan ziyara ta sa za ta daidaita al'amuran tsakanin kasashen uku. Kasancewar ana zargin daga Niger da Burkina Faso ne ake kai hari zuwa kasar ta Benin. Kacima Ila Isufu da ƙarin bayani.
1: Sabon shugaban kasar Benin Wadani ya isa kasar ta Niger a jiya Talata. Ziyarar farko tun bayan abkuwar juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin 2023. Tun daga wannan lokacin duk da yanayin tattalin arzikin kasashen biyu da kuma wahalhalun da al'umma bangarorin biyu suka sha, iyakar ta kasance a rufe a bangaren Niger. Sai dai 'yan kasashen biyu na fatan wannan ziyara ta kasance sharar fage tsakanin Niger da Katano na farfado da hulɗa ta hanyar sake buɗe iyakar kasashen biyu, kamar yadda Jamilu Ibrahim wani ɗan kasuwa a ƙasar ta Niger ke bayyanawa.
2: Mutane sun daɗe suna jira shi, su yi ta shirin wanga lokaci saboda irin wahalar da mutane suke sha, kowa na jira a buɗe ta. Waɗanda ma suka yi ta ihu a da suna waɗanda suka ai masa ka'in su ne, yau su kansu sun daɗe suna jira wanga lokaci shi zo. Na Allah ya kawo lokacin da za a shirya tsakanin Niger da Benin har ta kai inda za a buɗe iyakan nan. Dalili shi ne yau in ka so mota daga Benin taka ce za ka tsallaka Niger, sai ka hidda kuɗi jika 140 zuwa 150 ka azabi sai jirgin ruwa tangal-tangal a tsalla kuma ka ita ta zo gaya. In babban mota ka so telem ka so kaya ka ɗauko daga Lome, yau sai ka tsallako Benin, sai ka yi transit na Togo, ka yi transit na Benin, sannan ka zo ka tsallako ka shiga Nigeria, ka yi transit sannan ka shigo Niger.
1: Bayan kammala wannan ziyara aiki da sa da zamanta, bangarorin biyu sun fitar da sanarwa haɗin gwiwa da a ciki aka bayyana cewa an tattauna batutuwa da dama tare da ba da damar yin nazari sosai kan kalubalen da kasashen biyu ke fuskanta. Sai dai Abdulnasir na Hantsi Shori na makarantar demokuraɗiyya na ganin wannan aya ce ga mutanen da ke dagewa sai Niger ta yi takun saka da wasu kasashe.
3: Zai zamanto darasi ga 'yan ƙasarmu da cewa su kiyaye zuga magabatanmu idan suna da rashin fahimta da sauran kasashe, saboda abinda zai hada su ba abu ne wanda mu za mu zo mu sa bakin Muhammad ƙara ba abin ƙarfi dan saboda abin ya lalace. Gashi yau an fahimci juna, kuma tabbata gobe za a gyara halakokin, tanan baya duk abin da ya faru asara ce ga kasashen mu duka biyu.
1: Shugabannin sun kuma amince da kafa kwamitin ƙwararru da aka dorawa alhakin gano cikasa da sharuɗan shawo kansu dan sake buɗe iyakar Benin da Niger. Abinda Abara Fiyo ya shawarci hukumar na Niger da su guji sa 'yan bane na iya cikin wannan kwamiti.
4: Ashe a nemi mutane waɗanda suke da hankali da basira da tunani irin na zaman lahiya. Mutane waɗanda suke da tunanin taƙaƙa za a yi ƙasar Niger ta fita daga cikin halin da take ciki. Mutanen da za su iya yin tunani na irin wahalar da an ka sha sakamakon rigima da an ka samu ta liƙe boda ta ƙasar Benin da Niger.
1: Daga ƙarshe shugabannin biyu sun yi marhaba da daɗaɗɗiyar dangantakar 'yan uwantaka, abokantaka da haɗin gwiwa da suka haɗa kasashen Niger da Benin, tare da jaddada aniyar su ta sake farfaɗo da haɗin gwiwar da ke tsakanin kasashen biyu don ɗaukaka matsayinsu da kuma sahihancin fata al'ummominsu na ganin an samu zaman lafiya, tsaro da ci gaba.
0: A gaida Cima Ila Isufu. Kamfanin haƙar mai na ƙasar Burtaniya wato Shell na ci gaba da haƙo mai tsawon shekaru duk da cewa yasan yana haddasa gurɓata muhalli a ko'ina, a cewar wani kundin takardu na sirri da BBC ta samu. Tattaunawa tsakanin manyan jami'an zartarwa kamfanin ta bayyana da suka fahimci haɗarin da ke tattare da tafiyar da ɗaya daga cikin manyan bututun kamfanin mai na Najeriya ga mutanen yankin da kuma muhalli, sannan suka zaɓi kada su rufe shi. Shell da ya daɗe yana jayayya cewa gurɓacewar da aka samu a yankin Delta ta samu asali ne sakamakon satar mai da ake. Ka dai fasar rahoton Simi Jalausu.
5: Ambaliyar ɗanyen mai da ba a taɓa ganin irinta ba ta sanya wannan yanki ya zama ɗaya daga cikin mafi gurɓacewa a duniya. Lalacewa da mutuwar bishiyoyin mangoro a gefen magudanar ruwa suna cikin alamomi da suka fi fitowa fili game da abubuwan da kamfanin mai na Shell ya bari a nan Bille, inda iyalai suka

Mukirundi bavuga ngo nta mwuga udaheza udakiza. Ni hano rero turangije makuru yacu yo kuri uno munsi wa gatatu. Mukaba mwumvise ko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo leta ya Amerika yongeye gufatira ibihano bamwe mu bategetsi ba FDLR na M23. Uyu munsi ni munsi mpuzamakungu w'igari canke ikinga mwumvise agaciro rifise mu Rwanda. Remy Amahirwe avuga ko gushika ubu ibisabo yashikirije abatezi b'u Rwanda atanyisha araronka kandi

0: wa'inda ba sa cikin campus na makaranta a yi kokari a dawo da su saboda a inganta tsaronsu.
1: An bayyana cewa wannan yanki na Arewa maso yamma ya zama yanki mai hadari sakamakon ayyukan kungiyoyin yan fashi da ke neman kudaden fansa. Garkuwa da yara a kauran nan moda a jihar Zamfara ya zo a daidai lokacin da wasu yan bindiga da suka zo cikin mota samfurin Toyota Camry, inda suka yi garkuwa da kanwar tsohon ministan lantarki Mrs. Olaide Bosayo Adegoke, yar shekara 43, tare da ƴaƴanta tagwaye masu shekaru 12, Peter da Paul, a yankin Shalaji da ke Ibadan ta Kudu maso yamma a jihar Oyo. Maharan sun tare motar matar samfuri Hyundai Sonata, suka fasa gilashinta, sannan suka yi awon gaba da su, inda suka bar motar tata wurin da abin ya faru da misalin karfe 7:30 na safe. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Olayinka Ayalade ya tabbatar da aukwan lamarin, yana mai bayyana cewa tuni kwamishinan 'yan sandan jihar ya tura dakaru na musamman don gudanar da bincike mai zurfi da kuma gano mutanen. Wannan garkuwa tana zuwa ne mako biyu bayan sace malamai ɗalibai sama da 40 a yankin Ohoro Isele na jihar Oyo, lamarin da ke nuna karuwar rashin tsaro zuwa kudancin Najeriya duk da matakan da hukumomi a ƙasar ke cewa suna ɗauka. Umar Shehu Eleman, BBC Hausa, daga Lagos a Najeriya.
2: To, wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa adadin mutanen da suka rasa matsugunansu sakamakon ayyukan 'yan bindiga a yankin Arewa maso yammacin Najeriya ya ƙaru da kashi 22 cikin 100 a cikin watanni 6. Rahoton ya bayyana cewa an samu wannan ƙari ne saboda yadda 'yan bindiga masu garkuwa da mutane ke ci gaba da aukawa mutane a yankin. Ga ƙarin bayanin da Zaharuddin Lawan ya haɗa mana.
3: Rahoton wanda aka wallafa a ƙarshen watan Mayun 2026 da haɗin gwiwar hukumar kula da 'yan gudun hijira da mutanen da suka rasa mahallansu ta ƙasa ya nuna cewa adadin 'yan gudun hijira a Arewa maso yamma ya ƙaru da mutum 143,189, inda ya kai 793,534. Idan aka kwatanta da adadin da ake da shi na mutum 650,345 a watan Disambar 2025, wato dai ya ƙaru da kashi 22 cikin 100. Lamarin dai ya shafi musamman jihohin Sokoto da Zamfara da Kebbi da Katsina. Wannan mutumin da ke birnin Magaji ta Yamma ta Gumi a jihar Zamfara ya ce matsalar tsaron ta tilasta musu tserewa daga garinsu a jiya.
4: Ni yanzu kaga cikin garin birnin Magaji nake, to ƙauyukan da ake yan mu ƙauye ban ma a kada ya so kuma ko kali ina ne gamu dukan kusan do annan gayuwan an wa abin da yasa maka watsa dole ne malam don duk abin da ba a kawo maka koyi ba sannan kai ba ku yadda za kai ga mugun makami ana ma barazana da shi an halga wani na kusa gare ka kaga dole ka gudu.
5: To yanzu yaya rayuwa take? Gashi ba ku kai koda kwana biyu ba da waɗannan yan bindiga suka tarwa tsaku.
4: Rayuwa malam ba ta da daɗi saboda kaga yanzu ana cikin yanayi na shirka saboda an samu ruwan sama, amma duka an bugajen fayau babu magana shirka ba magana komai da kowa duka ya wace ya bar yankin.
3: A jihar Sokoto ma mai makwabtaka yan bindigar sun tarwatsa mutanen dan gulbi a yankin Tureta.
6: Mutanen nan sun yi mana banna sosai, sun je sun same mu mashin ya kai 150, suka je suka same mu suka tinka mutane suka kashe mutum kusan mutum 20 ba daya, suka bubbuge shagunan mutane suka tafi. Bayan haka kuma washe gari aka samu fada tsakanin su barayin da 'yan sakaɗin wajenmu, har da 'yan sakai suka samu sa'a sai haka shi mutum 6 ciki a cikin barayin. Bayan haka jiya washe gari kuma waɗanda suka kashi an zo ana kaɓar gaisuwa, mutane suka taru suka zo suka riske mutane kuma suka kashe mutane suka bibbige gidaje suka tafi. Bayan haka nan kuma jiya da yammaci suka dawo kusan magariba suka saka magari wuta suka tare. Bayan mutane sun gudu sun bar gari babu kowa suka tare, suka kunna mu wannan kunna mu wannan haka suka kokkone mutane suka kashe mutane.
5: Yanzu wani hali ake ciki kenan, kuna cikin garin har yanzu ne ko kuwa?
6: Yanzu a halin da ake ciki garin nan yanzu babu kowa cikin garin nan, kowa ya gudu saboda bala'in ya yi yawa. Duk inda ka bindiga suke suna nan sun ɓoye daji da sun ga mutum ya wurga halin suke yi. Yanzu zaman da ake babu kowa cikin garin mun gudu.
3: Ayyukan 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa a jihohin Katsina da Kebbi da Sokoto da kuma Zamfara sun haifar da gagarumin cikas ga harkokin noma da kasuwanci, inda ɗimbin mutane ba sa iya samun muhimman abubuwan gudanar da rayuwa. Na tuntuɓi Malam Isa Sunusi, Daraktan Amnesty International a Najeriya.
7: To, a wannan matsalar fa ba yau ta fara ba, ba jiya ba, ba bara ba, ba bara waccan ba. An ɗan ɗauki shekaru 5-7 kullum sai 'yan bindiga sun tada ƙauyuka. Ba za ka iya kiyasta yawan ƙauyukan da 'yan bindiga suka tada gaba ɗaya a Zamfara da Sokoto da Katsina, ba za ka iya kirgawa ƙauyuka ne bila adadin. Wannan yana nufin cewa yara ba za su yi karatu.

0: ba. Wasu yaran ƙarshen tarabansu da karatu kenan na boko ko na arabiya har abada ba za su yi ba.
1: Na yi ƙoƙarin jin ƙarin bayani daga ɗaya daga cikin hukumomin jihohin da abin ya shafa, ciki har da hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Najeriya, amma haƙata ba ta cimma ruwa ba. Zaharuddin Lawan, BBC Hausa, daga Kano a Najeriya.
2: To yanzu karfe 9 ne saura kwata agogon Najeriya da Niger muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. To yau aka fara jigilar alhazan Najeriya daga ƙasa mai tsarki zuwa gida bayan kammala aikin Hajji na bana, inda aka fara da kwasar alhazan jihar Nasarawa waɗanda suka wato aka fara kaiwa ƙasar ta Saudiya a cikin watan Mayu da ya gabata, suka kwashe kwana 30. Fatima Sanda Usara, mataimakiyar daraktar yaɗa labarai ta hukumar alhazan Najeriya, ta yi ƙarin bayani a hirarta daga ƙasa mai tsarki da Abdulsalam Ibrahim Ahmed.
3: To alhamdulillahi yau dai an fara kwasar alhazai daga nan Makka zuwa ƙasa Najeriya, wato alhazan jihar Nasarawa, wa'inda suna cikin 'yan farko da aka ɗiba a 3 ga watan Mayu da aka fara jigilar alhazai. Sun yi kwana 30 kenan a nan ƙasar Saudiya, kuma yanzu haka yadda muke magana sun isa Najeriya. Yadda aka fara haka nan za a ci gaba, amma ya danganci slots da kowace airline ta samu. To yau Max Air ta samu slot inta kuma ta ɗibiyan jihar Nasarawa su 560.
4: To Hajiya, ya aka tsara aikin jigilar alhazan daga ƙasa mai tsarki zuwa nan gida Najeriya?
3: Wato yadda aka tsara shine jirgin farko da ya ɗibi alhazai shine kuma zai koma ya ɗiba, amma yadda na faɗa ya danganci slot da jirgin ya samu. Kamar yanzu yadda mun san da cewa Umza ya ɗibi 'yan kogi ne da jirginta na farko, hakanan kuma komawa Umza za ta ɗibi 'yan kogi ne a sawun farko. Saboda haka yadda jirgin ya taho, hakanan zai ɗibi alhazai ya koma. Alhazai da suka hau kowane jirgi, hakanan za su hau su koma. Muna sa ran cewa akwai jiragen kebi da na Nasarawa tu da kuma flyers duk za su tashi in Allah ya yarda nan gaba kaɗan ba da daɗewa ba.
4: To yaushe ne kuma ake sa ran za a kammala kwashe alhazan?
3: Insha Allah jigilar alhazai ba zai wuce sati 3 ba, kamar yadda aka tsara bi iznillahi.
4: Shin wani tanadi aka yi domin magance matsalar tsaiko ko tangardar kwasar alhazai daga ƙasar ta Saudiya zuwa nan gida Najeriya?
3: Wata ɗaya daga cikin tanadi dai da aka yi shine an kayyade cewa alhazai in Allah ya yarda ba za su daɗe su wuce kwanaki da aka tsara ba. Tanadi da aka yi shine kowane jirgin da zai tashi sun yi kokari sun samu slots ɗinsu na ɗiban alhazansu. To kuma ana sa ran cewa da zarar an fara hakanan za a ci gaba, ba za a tsaya ba. To kuma an tsara cewa kafin kowane jirgi ta tashi za a ɗibi kayan alhazai, wato awa 48 kafin alhazai su tashi za a ɗibi kayayyakinsu don a yi screening, kada ya zama sai an je sannan a fara tantance kaya a ɓata lokaci da sauransu. To waɗannan dai suna biyu daga cikin matakan da aka ɗauka, watan kowane jirgin sama ya samo slot na ɗiban alhazai kamar yadda ya taho, sannan kuma za a tantance kayan alhazai da sauri. Kowane alhaji da ya ga an ɗibi kayansa ya san da cewa yana kan hanyar tafiya.
2: Fatima Sanda Usara, mataimakiyar daraktar yaɗa labarai ta hukumar alhazan Najeriya kenan. Masana harkokin lafiya a Najeriya sun fara kira ga hukumomin ƙasar da su fara ɗaukar matakai musamman a wuraren haƙar ma'adanai kan cutar Ebola tun gabanin asambularta a ƙasar. Masanan dina bayyana hakan ne yayin da hukumomi a Najeriya suka yi kira ga al'ummar ƙasar domin ɗaukar matakai don ganin ba a samu ɓullar cutar ba ta hanyar tsaurara matakai musamman a tashoshin jiragen ruwa da filin jirgin sama da kan iyakokinta. Dr. Nasir Sani Gwarzo, ƙwararren likita ne kan cututtuka masu yaɗuwa a Najeriya, ya shaida mani wato ya min ƙarin bayani a tattaunawar da na yi da shi ta wayar tarho.
5: Abin da ake tsoro a wannan zagayen na ita wannan baƙuwar cuta ta Ebola idan ta

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino, on mobile, online, and on radio.
1: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino, sa mobile, online, at radio.
2: Nais naming kilalanin ang traditional na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
3: Ngayong Webes sa SBS Filipino.
4: I am someone who's a nurse and a lawyer at the same time. Napagdaanan ko kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon. And if I were to turn back time, of the things I wished I knew before I even came here, I wished I had that guidance.
3: Nagpaplano bang mag-apply ng nurse sa Australia o ibang bansa? Narito mga dapat malaman para iwas loko sa proseso ng migrasyon.
5: Approximately, the whole Tasmania, we're around 5,000 Filipinos, 5 to 6,000 Filipinos compared sa mainland. So yun yung closeness ng mga Filipino is...
3: Bilang ng mga Pinoy sa Tasmania, tumataas. Pero bakit nga ba pinipili ang estado na nakahiwalay sa mismong mainland Australia? Ang mga dahilan, tutukan. At may alaga ka bang hayop o nagpaplano pa lamang? Ang detalye ng veterinary at pet care sa Australia, pakinggan. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, pagtaas ng interest rates at mas mataas na presyo ng langis nagdulot ng pagbagal sa ekonomiya ng Australia ayon sa bagong ulat. Ilang kawani ng DNR sa Pilipinas bumisita sa Western Australia para makita ang sustainable